0: Edo ina Kandawun Zitairi am Jamidro ya falun gairo ba kazina isa zar mu kon zan biya a Musko Palsande a Musko Chasu sande zar za sak na do Kandawun Zitairo loktudin gila zanar wolo na sande riwa a wure za suro kurso na wode na lan pledging the company da gani chotto jamaro la do romajin a a wode na lan ganza zina da shi ma a sanya la company da de amdo kazu sandiye isa kwa damu har mara faida ta kawza au zar na suru do sak sandiye a wode faida ro company din tondin ma da sandiya lezanan karo kurusan companies nguso don ga isa din da dalil don ga isa din da zar zar au ko nguso da zarre company da papaza kuraza a wodo na din sadin mare paida zu papaza kuraza nan karo riwan gu fondo nan karo ngai da nguso ro sadin kurusan shina kindawu zata dangote din a lokta allan a wodo musko da ladoro majin di shima musko billion dew nuta fallai da ladoro majin kuru musko so nera yer on pindi urino a teladino kuru awde random yumi marasuron musko meuna zode musko meure du un yer indin piu ne ade ita adir kawode random a musko du yumi mare kwa du un yer indin piu nare na min biro walja ramia lenim da nye sandi kuma musko du meu yumi a nye kwa kalafuna malatin ma da kwa nye a ada we musko imbe a wana kandawu zitai nango teedin amma amso yin noza duno da suron pandemi ma da shi ma nunguzu da yuma ma da shi ma nyoro duno suro company din a wani rannum a wala sadin nan yi da ya bozan suron ma wala gullimi suro nungu mu koi kuma shi ma gaida wujin a wala biya mi wasu pindi so fiya ko so yuma dan karo a na fun company da wala sadin nan nyoro guzi in buso ngai so a wajin ba amma biya so ne ai hakkin be lokta zarnum di kuma ro walja me wududo yuma ro walja ai bayan na kala da sabi kala kala nan nyoro bayan doi a company da wallazi suna da nyuro tidin a kutu da amsa asusan ni kwa kalafuna shi dangote kalama da mai company armar company na Kandawun Zitai kake guljin yayro company de nan zutai Kandawun Zitai ka da guljin ka kallo waljin no
1: gala zauro to magana karantu bayan zana karantuna ro son yayi shi ngauran a wala cilala marazana wanda yin zardoni nera do un yer din fiun awbi findin ne fi ma wale son awala mbuye lamar lejin ma nya na tanya awbi nyoro mana tanya giye dia su she bari tena ngawlan ande tanya no lono ma son ya she ayero wol jaye shi lamar gutana ma awbi shi tartib gutana ma de ni awam do gana la ti la fi mi aye nye suron hakim be ye she pete zona ta son ya nam farko aw bayandire mara suma karo en kartana to mandia beji taji haram kan to so kwa bayanan da fu master amma ai tanye fule ada kranye shero

0: gelazoro krentu to bangana fele doni a belbela tinto ya de kana ro kuno za gono ratmandia biji krentu wona justi first come doni wa chure patun da rasuna da krenga ya sanan duro awolen first come chimade awona duro moduro suru zande tana made shima kala tartib doni nye zarra alama ci da ramzo aw kampon laadi ko ma de klan na duro modu wa kulumi ta ga turo kurade masu ro first come chimade ngawo doni shi tartib chimade futin karai klan krenyana na tanaso na sha doni shi suroma ade alam shi company doni shi a dongote wutuna mare na sha doni shi kin dawo doni petri adan zuta ya masoro ri fana yulti made shi sak dirista tip shi made shi muko zare da lodo abadzina kur muko zare lodo abadzina made suron hatta shi alama na kuna tadiro nera do un yer indin hunen nie klasa mina ndaso sun tune suro bula amma kada kada da shi tattip shima da fudin kara kurade ma shi tattip shima lu tamuna gele tattip shima fudin kara kuru episode 1 za kuru lokto diriso goji ne clan andiro bayna ala baras kuru hatena kurade ma bayna shima da yakrin tan otman dia beji da jinta lokto at kadin diol wa mana doni sabar usko fal diol lar fal usko fal diol aras ka sabar aw bin sabar lar sabar fal o diol indi sabar lar aras ka diol ada bormia da nya reptimia abi suru pas kam shimale mpoyen turu manum kurade ma abi kawriyo klan andi abonimia daji pas kam shimale ntante turu kwa kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bala yi gajine du
0: ade nda wa tuki lewa
1: nda wa kire
0: alhamdulillah dufa ndi ndu manajin
1: alhamdulillah nda amuklare
0: hai alhamdulillah askara alaro
1: nda bara bara bara
0: ngei
1: Isa Musa mana jingwa itam garinga au kata pela.
0: Ngela doro, Isa Musa, tumangana mauduwa na andi agamaru.
1: Tumandi agamaru. Ah, kerengana, kire tilara ya kerengana.
0: Naam.
1: Mashala, utu buroe gulima ibi. Ambi borno ya riti mangana, uwene awada asuzi nyora. Ayimaro nangengi, acha saye, abia utu gulima ibi. Kama ugultuna maari. Muko zari kizana ma wadzauron andero ngalaji
0: gei
1: aho aroma anderin gawon college yana ba nasha company ayen da ya ci kaji a gwamnati shi gwamnati shi yau sai na hu zana idan gwamnati ya gani da an gawo za company hade an gawo za ko gwamnati ya gani da ya amuko awa sai ma a wada ka kaza muko zari ya sakur a wadi ci za go za kwara
0: gei
1: yo andena da maribi a sayin angalo laso a umma sallato special ganaza ya wanya biyan gai ne company do muko zari ya kai re dan zaro gani
0: gai
1: wane zan wa kunguna za party da sanin wa ai on man nan ne amma ta kasa da za ya muko zari da sakke amma insha Allah ande da ci ne insha Allah
0: gai ade a wakara ande a gade zana ta mangana beji shi blandia do bladuni na doladuni alama jiri Lagos ogutna so jiri alama Patakot se gutna mar zero ngaina awala industrial ya gutina we na do ni shi company nguwa e mbeji kuna run kasu nguwa e ai so dai
1: kasu nguwa e ko company ya kuru nguwa so ndi
0: ngai
1: yo andere le tendero dia muko zari ya sekia dia eya naye ndeya ibe alle tendero awala gana gana kwaje are
0: are ande ande anga ko na
1: wodi ad neta yawa awande anga ko to palana ko majir kula ne ad neta sar dari wa era to muko kula ce asangi nay gwamnati da ya ibe az muko zaro sakya goda ko le nay
0: jire
1: a kuma mana wedo
0: ngela niras kinyana isa musaro ninguro goni damgare loktuma gonum faras kam shima da botro kura de manye andiro kawde ma haturo tana sunya karantana to ndia ngo kur kam gade
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam ndawa tikeliwa
1: are ga jinda tikeliwa
0: ndawa tikeliwa de
1: rasul alhamdulillah umar alhajaman mana jin ba zo ne bare
0: inkela dor umar alhajaman wuce kin shurtu mun anda gamaro
1: de ga ta nan gala ma ndafa tikeliwa
0: kariya sai wala alhamdulillah
1: ya mawru shima are awa zana re zoro putularo wonya ngala putularo wonya kame kala zoro gayin bawo balale dalil zuciya ne bula de zamurma are
2: wato kuma ba ya samu sai mana suna aje wani mu ko shi ne konan dan roji kere sakin ta ko zai bawo wato go zinari an Allah ya gara ne ko dira ya gara ya wala ya gara ne arjima a wasar na ma bawo yo ko lar da haki na ki zana ban mare kuti di alko kaman so lafiyara
0: gai
2: yo na la ko kala ne furum su gara gara ndi a shi ya ci ci ne wala ma saraja an de tin kuma idi kam an jeran gawon zai ne su yin di sori an de ci ci har fa ne na so yo putu nan far kam kuma ro gara no ci din gara no ci ne kurolan kam la ma tin za wala ma arin gwa won ga yar herra ne arin le mu ko fi ne yi ya kuriya ne kun da yar ban dike go zara man tamur je baro go su kona shi da zakare tu su din ba hari dangote kamfanin ro sare su lamar kona bizo nan tir kala zura ga yin ba
0: dira
2: dai putu gun ni nare Taman awasi mo kam do en tu u yer in tu na goza. Tuma na moko follo.
0: Eh.
2: Okay. Ade. Ade tema wa dan ne ra yan du tum na so. Ya ku u se du so ara so ti. Ke ke kin na ku ti ne ku ti na wonde. Kin ma ti tuna Allah. Ku na ri sun gairo wor da riwa ku ti wonde tum da ku ri ti. Ya la her suru ala ku ri u.
0: Gai.
2: Awre tuma na ta aja ku ti ne follo. Kare ni ya tuma ro bari wa kan ne na. Ko tsara kare yu malan ta su ba dai doya gana dai to sai na da niwa ka fara
0: asar so ya isu ndro shi an beje
2: yo kuma na lalen mu go ta mu lon ma ba yo am dam ma go gure zara ka kare la din ma ba da zana diwa
0: gai
2: to ina karo ko na yi tinya dai noni ne re ro alama na fili yo ko na noni ne da ter ka ma mu o tsaya ba da la bara so wadana adiri ro noni ne ro ka
0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dufan da yanduma najin
3: bana wasa shuwari kinin ne
0: ngala bana masa anda ga maro to mangana furaskam Allah
3: ade namage awu klapurum an na shande ande na ade klapurum sai da zuma murati yana na ga su tok yar kam ko awu da no zuna rigana
0: gai
3: janna am kure so kuma a shaka sumin soro shi ada fi zana amanda tirin tip audio no anglaro asine dazi alamana pimia kamo kom no apio gozulio no ero payen desk chakwa amdene investors ganala klapurum na shandia no nabra gana gana ndia ka itafaza na ma teda zungla dai wode andia nga kolzai ko ka so ba ku ya lando shallo bi ashare mu kun diya ku fimi no lona sai kana la awla kalkin la dai lar lar ne lewa ki
0: amiya rabin gala zo ruba na masa yara su kun yana lokto magonin paris kam da portro da ji karanto ka doni bodun zo da walte chai da kala honar goye kun dro da lenye to su minti la line shedo
4: amiwala dukna ma da kai nya da rupido Mother, I'm your mother,

0: ke la zoro krentu twangana fale doni askili ade gana rokuno za gotnaro tuman di ambeji krentu first company wa churo yamada krnye na doni first company made sana za kini dimen dior wa mana da from tuna manan de bonu first company malam barachin doya ita ga turo kra dior wa mana doni super usko pal diolar wal usko pal dio arasko superland assalamu alaikum
1: alex salam balai ga jinai ruwa chire
0: otire na otukle ha
1: da sai da kira
0: alhamdulillah da
1: dan jiro kulewa ya
0: kulewa sai afi ma banna ta ba
1: ngala tarai da tar yando ana man show don guro si mare wakil karab karare kun tuya malanuin
0: ka kal man show to mangana da gami no nyai faras kamala
1: ya ga ki insha Allah maudu kala company ayen go
0: ah kala company aw kala tartib don nizar doni shi alama dir company soro ko yi mai kalan
1: a to da hakika ayya wanzu manzuro latin hayya la zarro company koi mari am soru sacci no lo no ma gondiya odu ba ko zuna sari am la son biye ji kuma mar hayya la da ngo kuma jiri dango tema ko zana ma re kuma am la le za fili za son sadari le za kamla am mili elmi yo mi wuri kamla am mili en findi masu kana me bika ci ban yaro le na kala ro mu ko gonda ni kuma a washari ya kuru zarru
0: 20 na
1: ma wuri ni da fundimin kin tawen gi fundimin sagiro kuma suro ci kana min da dawara ta ma amiro guzen sawu maro le yin sagima ka washari tundu ko gabari jindu
0: ngai da ma ka wuri alama bi asha cida putu cida yum ko lama kai rashi ya goni min
1: wa ariye kulluma ya yo kamla no ma fato sulali le mu ko zarfi rin yo fato lerim lenum sai sulin num lenum fato ladimin yo dai am so do no la kal kallo ke show bi hayan go gana zuro du un yer nin fiun dai fari mu ngin ma mu ko ndiya ko yume dai alhamdulillah na dai namu a wadu dai aha ku sulin bari sulin no ti dai zuku kuru am so do kala za furum za le za cika za o chari herjin wonde sulma de ande are waidi musamman ma ande da ande kala furum andilan bawo a wa sharu kullenum kuduro lenum ya hutu done ya wa shimar sai din duru
0: ngai gala ma sho lenum de kam da leonai to ngana bayan nam fantara mai jami ga de karantu ya to ngana nya karanda na to man di ambeji ni ras kanya doktor magon ande abo duro go kur kam ga de assalamu alaikum nda wat kliya de ma sha Allah ndu fande ndu mana jin ndu bula bari ni wulum ba kalangi ngala anda ga minoto ngana fures kamadan ngai abi gulimin
2: ayo am sorry kuma ti kalai no ji andaran le la oda chofi
0: ah ngai din chi awo musumbe ma account musumbe jima sai mai soro ma wada nan am kadaro awo den ai sunzo wati azuwa den kala lamar chi ma den dai kuru banki a dero chama rakta sanna sai lamar chama da awo zaro
2: bare chama na am soro murade zana ro lo ma banki so banki ko lan le da sai
0: banki soro awo rakta sanna
2: gila da yala an da bana
0: amin ya rabbi gila ni ras ganya na atiya lok sama gon wanda botro shi tattibu tana mala tano so ngu soro shi na sharon shi banki ayar shi maduno so ndur shi ma jami kada kada da na shimalan ma malan za ku rade ma wurin za su wagana da ne sawon ngo kuru kam la
3: salam alaikum
0: wa alaikum salam da wata kaliya
3: alai ga ji mai dukuri wa sai alhamdulillah kuma ka nan guri kuri ne cikin karfara radio kan tuwe
0: ngala kana ta wannan
3: am sorry buro selection social media yero angle gunata kuma kizu tuna de na da kakkallo sori na da shi ma kakkallo social media da guri ulai faida ti ya huye faida ti kun ina zuji ma wallahi karwar zuma
0: ngai da ma
3: kuru kun ji min zu chaman shi dango te da shurun zu so kulawan zu so sinin zu so duk so kure man shi ya kaji nai sab ji tar mare am so da wa kun da we fan zana da emergency kawo duan so ni sa te tirede wallahi angal gunaza
0: jire
3: kuru man bana juri shadi mare kure man alai mai so bolori so ko kulipula andoi kada sarina yambula idi ware ta shiya company ta sai ram Kano yim shi ma da fisa nan amge kamben gano tu sa amye usoro ngalo chizu yinsu sum pizu lezu juri ayyo no bom bom da ma du wande kuri su kai ro pizu kina jin amma shiro le nan bayan dini angal da su rimba ku galo sallatan folle su kata kuma
0: alama tur ma da gai goyo sori mare
3: gai buri maro biya panzen angal ga mai su rimba angal gai go saman gojin ba awo shi ma da kada kan zama su kada company da una an kaza gawo haske su wuce juri kuma ta sai diso kwano iso awu kadda ko polisan na yiwa da yan buladede kuma dangote sun zuru kura fanzana roga ga ya ti ka wasa wadin sa kashara adin nan karo an kan bai do saudi ai awu shima da shiya ma shiya da ma
0: kuma
3: furtaro kayo ma sa million man sheda me be ayinin so be portal nan apim so ta man be
0: bai na ma
3: wannan da dinin ramayen na kono kuru abadan no company din nuyi ma riwa su wanda ya nuro cin putu riwa a sar su wanda ya yin nuyi ne ka su da mai
0: dare
3: ani na karo wanda company dangote bi kuma har company abuwa so mangal ne so san masari nai
0: gai
3: ya angal bi dangote da wa shi ban dinan sun sun nau Allah amso da angal zanar
0: a te dalila an beji mare shi company zu referral zai ma har shi ma awolo shi kawo shi ma da shi da turo zo
3: kuma nan da lamba da giri kuru kuma ro kam do fanzu so filin zu so tirani su kin da riwan zu no zuna yi ai maro su li dai ana amsa ro sa ci kule wan tuno
0: gala zoro kana ni ras kin yana laktuma gonu first kam da botro shi ngai na foto gozuna yi ngai mare borman shi jiri a washi ma muko za da ci ma da 30 do mare shi na shado ne company zu kin dan zu ta arshi ma awollo shi etulo sawun
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
4: ala gari mai doka ne dawa ta
0: dawa ta kliya dai
4: barka alhamdulillah sai shiga ba labi kai mai kare fure lore
0: ko kai la zaur ba shiga wace kin shiga balbal adro
4: la fudda an borno yi da klafur barci din ba amma awoda izum kamtor asuturu mutu kana yi gunduna dai amurande tayi ruma da gari wanda an guzo mu kozar dan dai bula za ka dawo mar muku da rigana yadai fata bar baya
0: dire
4: a ce kuma shi yana da au na sha so korola kamla korma dai na sha so tri ya tiram zaya
0: gai
4: yadai sai na sha company an zangu nan karo au company a wuzuna da liya da fitar na kan da har soda gade gade
0: gade not ne gade
4: not ri su gade zai mu wajin bawo
0: amma
4: waya ha dawo am Qur'an da sama da muko zar bisa ne kamar am muko zar da da ji guke lan kamar na ka kindawe gutinar man company dangote ne a wa kama ya sama fidiyante a wasuro kintau arakela rin riwar zuna gutinar man ma yo dai na shin mama klao
0: bura
4: na kan da da a waji ya la dabcin da misal kuma ki da ma banka ya so da yoro zupende ya dora ba ne karna kira dare lawo laso jora su kendere a washi ma da aula ga da son da yayi rufanyan
0: dai
4: wanne ne kai ke ji alara wazi so dai shawari so dai ga nan da yake din lan
0: dare
4: aha yo dai a an go dangote clan zuri boyen zuri kan fane fanzina ro wallo na a washi ma da kasimina len ne tumin
0: dare
4: u da ne u da fi u da a dora kimlatar kurushi futu gutuna din kam do zar zuri cikor wolo na kolle kuma asar ngai turo so bawo na dauda kin dauru an de ranye kin dau ci zana riwaya buyen gawar wanta yi ban de nona amma mu ko zar normal yarin cikin ya asar ci duko mana da bawo wasu kana yi gunduna dai am doi kana shengu jike mar toro ngu
0: jere
4: dai fan do klanza fata gari haworya buru kla kla la juyi ko awle jin do ngo futu fitu indo ilmuru kita fu dan dai isa kala an da sai da an da kitu buri niu gana na da ngode a wale jino wanda isa wala za kala numa nan karbi a washi ma dai a kidun no nimin
0: gairi ma
4: sai ilmuzur gamin ma do ngo putu zar da kiti ndodro a kidun no nimin
0: jere
4: to jama'a sai ta shawo kala jino
0: gela
4: sama saro
0: gela to maro niras kanya na andiye kasado mo lokto magon pers kam da botoro kurade mandiro bayin ma haturo ta je karantu botoro ni ba shugaba Allan diurwa mana da karbanya Allan da rimtoni first come doni wacure ku ma dokashin.

0: fulani ne sa su bin jete fa sai hangal zazana jijin ba ware sai ji kau al da yana nan din kam kare ni sun norinya za su bau ko na ran su su bu nan gonen guluma ba god god god ma gulana dore in kele guluma yo na ran sun kwaje din kare gonen na kar kal jin bau gwamnati ba na umara ko farke ngoron gana kala su an ja wan gara suru
1: gala ala na karantana gol zikuru ala daji waktu nuras kanyana umar alhaji ahmad lokuma gonon paris kam doni kutum gulala nan diye kutu kan makura de manya jami mai bentro tamangna kutwar na doni san na gumti no tumandia go kuru kam gale assalamu alaikum
2: wa alaikum salam barai gaji
1: dawa tukliya
2: barka alhamdulillah ma ga bala ji kan kare fure lara
1: gala dor ba shugaba wushi kan shara paris kam kutum gulde wannan ne
2: ale oje kutu yare ningirin da yaron ko garan bauje bauje hero walzuna na la duro sawu sutana yadai gwamnati kaudo wannan giri da kwajin duro la duro lamar bare be yare tsarayar da yanzu tsarayar da a wuri kawo ishin na katab gotin biya isha kakalaji wallo gai ba
1: gai
2: tsarayar da zai jama da bula da yare kan me rasu kam rojin bawo kawo gara su tun yi kaula kan bula bu wallan jiya ni rayuwa duk sun maro kurbara ma kakkiya mu kuwa min bare ni ma da yayi su tun yi ana karo kitu tsarayar da ta kurukulo kula sabta jel karan zuna kawo do malum shari waltain duro katab gotu a wuro gana kawa bare ta ala ya gandero sirna ma da faitu wanda gana da ta yana har ma kulata ya isa zo mu ko banye ta ne
1: gala
2: assalamu alaikum
1: gala ni ai karin da ta magana ku tumara kan tuno ta mandiya beji shugaba bare kare mun yaro asku ne na kasado mu gokuru kam gade ai assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ayya di wala de ba waltana waltana musko fandi man dia bone gokuru kam gade ai assalamu alaikum assalamu alaikum ayya shi dia ba waltana ni ai waltan musko fandi man dia bone not man dia mbeji gokuru kam gade wa alaikum salam
3: bala gaji mai dinda wa tukriya
1: dawa tukriya de
3: Tere kira da ta rabo ko cin gro su ma te hukuma na kondaga marajin ngela bor ko ushe ke shoro first kam ko tungulero yawa ala mayan dia su ala ka ku su ala marajin ka ku wa ndiyan guwa Allahumma amin amin ya rabbi parmina ndia ayya nyai tamangana bor ko churu nyai diwal wa me ba persona wotina musko fandi ma bone ngo kuru kam gade Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Dawa tukaliya.
4: Muhammad. Alhamdulillah kirewa sallallahu alaihi wasallam tutun gudeya.
1: Ngai.
4: Muhammad kullu man guru mari janari mai sarre cikori kuma dun gara gulle.
1: Ngai la zuwa Muhammad kullu na wucin shiru.
4: Kai din da buran fula dun dam ganan garo da sai kun kula min da kin din ni. Kuma dai wato sai hakki ko gwamnati ro.
1: Kakal.
4: Shi hukka lantarki dono shi an nurkin galen fa da tilma. Nasha Orlandero maena ma ana barasa ke andira kana ji ai sai ne on to ji an der so so kana
1: masha Allah
4: aje ma dai zumi zumi be ji kuma ku mashi kura dawe dono nasha la tekna ta kuti ya kana ku nare kala alimin na fura ti sula tsoro kurkuri ma zo reci ko in kuma dun gara bale zuri na kalle zo ne na dia ta kana kutya inda andiya director da tangin da wolo na ma dia balasa out shi councilor da yemo daga nari mai sandare da ya fangi nan da ci su ga andiya balasa kana na andiya rusa andiya rusa ran nur shi ma sai kinan min da kin indi ne shi ma to na so kotoro da wani kuma andi ka da kin za ku luluriya mu daga nari ya kin din da tsoro faida daga zuri jama'an alabaran su ku ngawo defo tela dun gole kulolulu dukkuni adi oso jama'a na bara sun cirawo gwamnati da yin dori moron tin bai daji ala bara su tin kalo kotoro kurashi tudu ecology of health da mashi di mamaya da kare da zoro bayan da kaskata na kado daula da ta kotoro ga na mari kiwon da jama'a mai wada balajin adi inda kutiya kida ka boro che jin dronda kutye andero awshuma da kotoro shuma fanya andero sate alima kana mi de do
1: kana client so amin yaro in kala ala nan dia current nae kuro ala sul wato ndino tumandi ambiji mahamud kullama kuro mahamud ganade taji harami kronto so kawdoni paraskam de bo tondo sada gozo kozindro ndale nye to so minti chilala ishedo.

0: gala zoro mahana karantu pele ade kana ro kono za gonwar tamandiya beji wani justin first come doni kutungule da karnyana kara na doni first come kutungule ala ndi wa mara da farmyana nan de bonu ya kutwa no sabo entro nda wani mare bon tia zoro kutwa bo entna madin nda wani mare sulwa pondo poso diolo ya mana de shima subur usku fal diolar fal usku fal diou araska subur abin subur lar subur fal o diou indi subur lar araska diou kuntu kuma kala kuris doni pers kam da ita gatti en nab katama alhaji gaji medu
1: wa alaikum
0: wa alaikum salam da watakaliya
1: wa na da
0: kaliya kaliya sai dai
1: kuma mun mai dai garanam shame
0: modu mai dai noni garanam shame modu mai dai ushe kan shoro pers kam kutum gulle faton da rasan
1: gara hari nani do bura gaje gannai
0: na'am
1: kyan da gaje da wa mamriya boy wai da kam gaje nai
0: na'am kamaro wannan da bom
1: ah da won bo kon garam shame bo
0: garam nam shame bo man da abi kutumo pers kamala
1: nam chama ni mamriya boy
0: yawa ai botum do na'am
1: da andere gaje nan da angon gifi ja tsoro kutu dai andere sai la turuwa da kawo lutindo
0: ndarandle gadana ra sama so
1: kwanta ku ni an ayo kwanta ba kwanta ba kwanta gidi hina ani yaran nai kon ma ba
0: gadana din
1: namba pe ba ha gadana din
0: monjin ma nandiro diol
1: ha mu
0: da kuru shi kalo gultana da murada tana
1: ah la tin ya le kura fark be an yaran ne fark be gidi hina ne fark be namba dun da san gafi an mil gafi ni yaran gafi sama san namba tu fark be fann a ga jena gaman da masu ba
0: dala arboto mo
1: wala arboto ya wala he ma muri na ta ma muri kura kwaje
0: gala ala karantana loktala walza
1: ora kama tira tira himma fa yana sha
0: gala ala nan dia karantana wad loktala kura ala da jiwo to nira skina modu mai dai loktoma gonum pars kam da botro kurunya kutuma bentro tano sakutu doni blando

0: kike da sama so gari zana
1: zawal ngai kaloye pita ya rangai
0: a sale a sama so anan na don wajar gold le yinne ala marame le zana
1: project ka hanzo
0: su sa ne na ala mai ma kalo da sama so ne sama so ro kira de ne de yama da sama karun ba take
1: masha Allah
0: kuro kutu zane to ma kike mama ne ma de kizo kutu kuma bulaliya ne kuma wajen aminin mahare ya riso mai na riso yau bulaliya a kya kawo zane duna da lokacin sun gura kala suna ma zoron gila kalata ya ji bulaliya shi ma ba duro zoro fata haya ya so filin so san ma so kan buso isu zo wano da kuta ya nasa ya wuzu kawo duro su ya kala so
1: gala nya nya karanta na tuman da yan biji honorable ali bala ngoro for ye loktuma gonon paraskam da botro gokuru kam gade
2: salamu alaikum
1: wa alaikum salam da wata kaliya
2: yaji gani da wata kaliya
1: kaliya wasu dai alhamdulillah askar dukan dai don manajin
2: ya palmata manajin gro kun kela
1: ya palmata don in gro kun je ya palmata wuce kin shara paskan ko tungulero
2: ade kutu ya da bala yi da jini kun na turo hafsu ro kanto ko mun ti dai kun na ce garbana barin ai da dai bawo mafani gere
1: kamar da rafin ga
2: amaire awa buron la bala ni silanta ya fira la ta febo sen ya firza mun kare baran ko dinna e kerdo cerare na do cerare kalaptuna
1: ngai
2: fero adu na do le jin mare le ben mare wal zubro man sa ya ko ngada re mun tilla ni slide sa ya tirana makala jana so sara so rum timira kala so gadi nan ade ku ti mana zai mana zai na re bara ru na mun ta sal sa ya tiro ada tiro no
1: ngai
2: kusku kuye da mana mun ji duri sai bara ru na garu tiro ade kala sana mo kwani di ade tiro ado mo ran ti dro le zai mala ri tiro ade la le nan na me ru ma ko zuna tiro bro man ta fi sun ga wa kina ro ko da sare sakandare so sare sakke malmadi awashi ma da bi tike ta salin ma kiyo kiro ari primary suduna secondary suduna ni monti kadim mo kula sare kiro da mon kiro goze no wallo no ma ayu waro kiro monti den sadin ma din wajin ba
1: yo kuma waya suna ya sai kuma jirgulu ma mar monti a wala wata so asalin kundo zain
2: monti din go kon zu fokulo sayange ko kuriye da kura shi kura mare shero ka shi ana su kile jin yan ba shi kiro gina zai le jin ni shi sadu le zai san ma ya ko su are ro ga har shi lo su duro lo ala sadi shi shero ngulo ndo shero ga nai ba lai ga jilo ala su ro nguro ino no wai bul ma sa ka muara kari isa shi zo sa shi shero de ngulo ndo ga jilo kamza ne da ro kon da mu za di taro tato
1: subhanallah
2: kuma ne lardu sa sai shirando kraba dugin da kraba ran gune tun kan gargin da da su bormai da banna tiya sai malama da yake a wada kata gozaina nduro ayuwa da satiya leta roza fandaro duwa za business sai sai din na wallo na ma duri da suna na mun ji duro su kaza na shin ba ka tai mare banna zain adama wuri kutunyo
1: sai
2: da leila kingam kwas kwas din ya bi abin cikin sadu do diri di maranta ka tin mangala lardi na moranta da karas kata kraje jaran man fani mi na ba sai ai so bari bari ku ya sai borno ma da kujin su kame fajin bayan ko gwamnan da yin jini za da ata kun wani andera ke jin da ya hoga suna ya sare andelan kara ya awade ni bo ma toro ma da karafi ro ni ya kame gun sandro ka tin ba ni ma toro da Allah mun lere ikin do le bi ilmu da ma ji malum sallo kun ciwo mu din ba sai malama da yasa gotoro ita ya tawarta kero din gila da waljaro maran tare gobe ma sai wa din ba
1: hawa an gaina shi mu tir kuma an gaina burin mare goza na sai lamis lai mare goza biya fukca ire mare
2: fukca san dia yo bo man sai shi ruwa ne sai da man ayu kadan sai
1: yo yana so goza yo lokacin ma dan zawal don sai kula ne ta sasar ne ba mare da wani kalafuna so do da sai yace da daza wuzan du goza ya sandu kurunduro a wasuro a wadin homaro
2: yo kuma eh sai kuma da ya sha filial sai Allah su sanan gokala lola la ga ne malama su

0: hapana rahati na zangu londo gadi chikomba gozali tarobi kati kata ni moro chishiri mare harade so kero yari isina to anga zisizana kiri na oro kwa kujungye dani alay hamarja hata wadi wa hapsi nja andero kamda la falia ima chida ulari mkuranga kwa kwa kwa kwa sero malmaro mana mana da nduso bi any how robo be sai ga jin shi secondary kon ga ya malma tara za tindi ya kina so goza de ya senior ta goze da juri suna na tsanyen ko dio na una sai da de biya da banna
1: yo kurunda faida don ni karabka don inda kamala ma jiri fiti jiri ya so a wasa in Beijing ya sai sai ya cha lamar ci malo ci za da tin Beijing mare
0: yo wa alma da ci sai don gina marinde
1: alama ne iso jiri kama da so ma naftudun ne ma duriya no so zuwa da din mare
0: yayi
1: fiti ya wala son ga isun beji mare sokula ne ne abubo da ne beji mare can ne idea e klan dolar a washima da klan chinu kutun do batra ko bai nuwa ma a washima do tino to kuto kura o tino to mande
0: udai kaman dan dai awo wajin da sai kan jala ya kamla ya awala da mal ma to da mara bai tana awala ayyuwa ya luma na nan bara wala na ma a shi zan mami na waja bari roi mara isu walje
1: kurban na da kala funa to da jin
0: gwamnatin da din dirya bara a hira ne a ita su dima lo hafta biya go awo maran tare da jin na wanda maran ta garza haza sai an gawo ko kala ta sori ma ro tuma alai maro mo di ba awla ai ba tim kirani mi lewo ja faida da ba udu ari ma ku ti yo ko ku ti ni tin di ni ita ari ji su do ba ran ta ya di kollara ni ari bare ona ro wala na ma mo di na duri ru wale san ja ko zai ro za ni di sa kuma wajja duri amma da tarba tarala pneumonia tarala asma du tarala nguro na cin ta kuma shi so ni leji maro san je cin sai kan da san ji lin mal mal tarce ba sai ji ko jaro so ni amma da roza don ji ko ja ko zai ni shi mai angala banna ni kana ya le din wajin da tara da fan da ko da ya ko mal mai la dia de serbia du kau yan da wanda ji ko wace ikko wa ana ma ku san engineer da ai ala andiya
1: amin ya rabbi da ya rakuru lora matonde nyura skin yana ya falmata don guro komshe loktuma gonum pals kam do ruptum nyai kutan ma bo intro tamana kutan ada karanti no tamandi ambeji
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da watikliya
2: da watikliya zuri alhamdulillah
1: mashallah du fande do manajin
2: jitu abra manajin guro la riela
1: gela zo maro ba shetma bara
2: wuce gajo amare ala karu la bara alatri
1: jere
2: a awa jinde terjande re kitchen na kara a montili sashi mana terbayo amma man mai an majirin da kazumu man mai samu ga ga hudu da zai ni ma walan bawo kazu ba ci ba ci sai a tara kure a waje ba waje sai tara kuma re ko da suru da ko ja kuro
1: gai
2: tero sai banna motin banna ci motin da banna ya tero sai motin banna ci kada sai motin banna ci partuno a aunque se amal monti ejiro se kemara anu ngushimi ya hera su zaba ji bar kutya mutu na zo mitra horta na re
1: jera
2: marka anga dirada urukura anzari amarka numara dirida uza mojira jisuli mazabe jisuli prison dei malu class dei hek mazabe ama zo moje tara banati awa nongwa ya
1: jera
2: sei mar awa kozuna rite mo tara anze tara wata jera wase ro zari aler takinya ku anga ro lono
1: gela sonya cha ba chati mabara ba lendir kamdule dana e lakude gana zana cha jiri awashi mar ar ma faida doni karab ka doni ya awai masoro fiti e guzai ma de wa alaikum salam da wat kliya alhamdulillah dan dufan den mana jin
3: bawur ma karab ka radio karanti e kre borne dala alhamduri da jiram ka re umar abacha gol ma manat ba fana ma
1: gela umar abacha gol lakude gana zana karame nda abikuto monya e
3: katarata ro kutin yare burande dala yare andu street dair manya baran ko nay andiro ku kalo tizna de sa arak wasado ne dala kono osin ku kwatar kana zuna kan ko tan go ko to ko sana de street dair palma ta kin andiro anama ko tin gewa daji andu kum nay andia mar te shimra ha mai andia suru andiro street dair shima da suk dala le shima de ro
1: gela ala karatu na wurdu
3: ino tabto ba
1: dai gela gela mara ba tan ras kan yana lokto magonum nya preska mara bon kurade ma kutuma bayentro ta jikarantu bot doni umara ba cha lan jiro yama da karbzanya kuru ade ma allan dare doni first come doni kutungule do kace to bangana jami ala baras ku kutan za bayenzana sura ma bayenzana kada kada dambiji am palpale miyo au miyo man kalanya bayenzana ndoso awadoni suro poroskam kutum gulem bayin na mar ala karantina rewol zukuru ala murada galtu tanoso shi namar doni gultinama lamar doni shi duriya maranta mar murada doni shim ikwa kurade ma lamar cima da tartib taya beji da jita mangana ho ma dia loktwalan andia kranzan utman dia beji da jin gaima kuntu na lam poroskam de katarza kulziya nan dia poroskam agalin da rasone da karantin marwolo

0: dofalin yar jiyan shon yanjin
1: gai
0: amma boton zan ba mu be ale boton zan ba mu sun be shima har ne ra dofalin yar un ayo amma kuro labin tis kalkalan shafa be
1: gai
0: shire ne ra dofalin yar jiyan filar
1: filar me oba
0: ale amma kuro na sha NNPC din kamar shi gassa da shi amma dofalin yar larin fiskun lukun amma kuro shi gassar na to sak shafa kama na labin da sanin rogul ngana da du indi ne rap india
1: gai
0: shi gas din
1: gai
0: ayo kuro na sha kasan da gambaro da iska kama ra shur are shi a bolor stolen a shi bu won ne rap du fitulur ya kan yar uwa a buru na firak tuluri sada ci zanga ra ce wannan ayo kurman shi kamar fulawa ne shi fulawa buwa do a buwa yare dangote buwa yare a shi kamar
1: buwa ne dangote gulum ndi so
0: so tamam buwa buwa buwa yo buwa da shi mangala mu awa shi am ga jiri da wanke sadin sorafai da amma shi kuma dangote gulungana ma da shi am buradi sadin so shi shafai da tai ya shi buwa ya mana kamar buwanza ne a naira do filio tuluri
1: pira tolore
0: ya ne shubu a burin na mare kurubu burin a budin na isa na mai shiru fi bolor stolen
1: yo bu burin na da
0: a ne kurubu din na mai shiru a fide uskun
1: yo da kuru kasulai kwaya shi buwai mare kwaya nera do human kalanta ne da
0: ayo a fi gun matladin na lafi rafal ba so da ale rasa la din na shangai jiri ci kaso kura shangai jiri a sag baga roti na gade gatsa na sada awa bolan sada furtunzan
1: gai
0: ya kuro kasun da gambarin kamar kwano da ne kalanji mai zatin ma ne sananti kwana kalanji mai zatin shi a nan gari ya kamsa nan zala fallan da sakcin son bai
1: gai
0: ya shi kwano muko ganata ambe shiro mai hannu sai ma a shi ne ra dofira kallo a luka un amma follow sakala a naira duya kan yarndin show na sha saladin falmani min ma surawa bandarin da pindi position
1: gairma
0: yo kurman shi a falmbe giwa gana ta ambe giwa gana ta ambe shi rufira kan yakin
1: gai
0: ayo amma shi follow so shi ai a wannan awo follow sa
1: Umar Habib batonum dan wane mare charisa na shado ne bayan da hatiyin da ji kanadiya lajib ne wane mare da waltum bom wallan ma da ji nad wane mare a ko ga da baro wald go kuro kan
2: ga
1: assalamu alaikum
2: wa alaikum salam bara ali
1: dawa tikliya de
2: assalamu
1: alhamdulillah du fande du manajin
2: kuma abba bura ja kana waye
1: gala ba wuce ka shirar farsa kam taman kala ka sura ba
2: Então toma cara que você ala anjo sistema.
1: Amin ya rabbi amin ya rabbi.
2: Ngalo ja gana da kona sana.
1: Ewa abisreyo.
2: Nera duji uriso arakun so shwal palna.
1: Ja kana na?
2: Yo kum ah ja kana na. Yo kuma lem zaka faljin tumatir anyo ngaza wa jama du fajar wa sana du fajar araka da kuma sallan wala.
1: Burona ndao.
2: Burona nera du fajar di waso. Aga nga unga wa gana waltan.
1: Gai.
2: Yo kuma sa aran malam na dai ma ne ya yi ru saka da jita mata ne. Awa kuma dai cewa shi malam zan ra dufin ci dan yi wasa. Haka so dan.
1: Gai.
2: Yo kwa shi kwa bu jiri fulafa da wanda da ma aran shi kara ma. Sai dai vindi wuri. Dika shuru shuru shur buwai buware yo kuna ne ra dufi turu ya kan yi ruwa da biya jere so na kan sallai.
1: Yarwan.
2: Ah baba aw na ci kasu yarinya. Ah kai bika su bai fiye mai kawo da yukuna. Nera dumi dumi injiniyarwa.
1: Dumi injiniyarwa mai kawo.
2: Mai kawo shi ma gana kuma kuna kuna kuna yara bai zana kuma shi na.
1: Ya buron gai masa din ya.
2: Buron gai masa mai injiniyar mai aso da. Ya kuma kai kuma gana kuna tsirana.
1: Gai.
2: Ngala sai tu sha.
1: Ngala ngala abaro askan yana. Lokton za go da shi ai andiro bayan na. Kala awa doni ya ke diyo uye ma chuna ima shi ya ndiro soro paris kam do taman kare kaswe ya nampo ya ndiro nko kam la ya fal so loko diya ye assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: ade inda wata kilan
3: alaga jume do marabim gora gombore re ma
1: ngela marabim nam de awa mare kala mare
3: kala ngudule ya
1: ade
3: a yo shi kuma ro kwana kalan jin me gullo kana re sana inji
1: nam
3: simuko gana ta inde shi dozum da sai kindi itin naira do kira kallo ko won amma kallo so kala naira do ya kan yarin din shi na ta falman min wa saladin amma shi ko ro kuma ni gana ta inde shi ba mai jiwa sai na rike zo kira kan ya kan kallo so man min ma dai kala ni ro do ya kan yan shi na ta saladin
1: gai
3: amma jirin dai kwana jin tiktokan lafon dai tiktokan lafon da kuma duya kan dai gai kala kwana zan zanga ya fara saladin nan muku yi tiktokan hannu wal zuna ne
1: gai
3: ya duya kan dai du indin ya runa dai du indin dai du kallan dai shi gana zo da suna magana ran gai kamo su da zame su du kallin ya runa du kallin su biya amma ku sa dole ne kuma kana fara ya zame ku sa gurumba da shi a wanzu kwalin zira naira dubu amma kinyora kelola ngal zan ma kelori dai sinaira a dufalin yarin din
1: gai
3: ina da zaman kana ka tsala andara su
1: amin ya rabbi ngala zoro umar habibu askanyana kasa zuro lokun za go da faras kam alan anjaro tamando awa ya ka dia uye ma bayan turo karatu kaudoni go kamla fal sane aya assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ndawa tikliya
3: ndawa tikliya bale
1: kliya wasle den dufan den duma najin
3: ma samai nan gura dan kolofol wayan je su ya ganyan cikin ba
1: gela zo ro ushe kan shoro ba

0: yau shi chip kallata
1: chip kallata da number india ta dia uare kallata da kamun gairi tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara kati yanda yayin da ka almayar sanna bula ne injina din ne radu injiniyarun amma bula tulu rama da ne radu inji giri a waina kai a wajen fatule mali ko tsora ya guda ko zan shi da amma hadiya ne namba kuma shi kurama da ne namba sai to namba shi wa kallata giri kamra kata ma sai set giri amuriyar ku ne duyar ya kai dai Roman a kiya inda namba don inda shi namba ne an arasan son new dare a kiya kare a chip class tenera do tilara ne sama sarachim
0: gaidiya
1: foto amuriyar le da fatarin jaman guwa birin guwa da gina da inja kura kura yau ne ta ga sha da mai
0: kiran za a rakta gulman wani bayan san masafsana yawa guro galadi din ala kula da galadi
1: ne ga jaman fato kura da sare nan je kura da ya ta so ne
0: yon ga ya
1: ada ya amada ya fata ganar wala nan ja suna na ta tule din doki tulu ran dai sinara dai duyar ya sabe
0: ngala
1: ngala la ne rotu ke
0: ami yarobi ngala zoro ni ras kan yana Umar Habib blog to magon press kam da botro kura da ma chai dia wulta mandro tamanna duni alama jinje yeso ga daga sanza andro bentro tamanna karanto ga dai yayi kuro au bin kasha na lokto alan nya karan zanar tamanna dia beji da ji ngai ma karanto botu doni Umar Habib alan dio waya mana da kribzanya kurade ma Allah dare damdoni first kam doni taman kare aka suye koy ma do kashe ta magana sura first kam shima den sirya fanduwar taman dia beji da jingai ma karatu first kam ma ga den da rasu ne da karin yau

0: Maraso arin lita so duin yer unye deiro fatwa kenda weso dilan saladin. Kriya na agare gapsina so arin tama kenda fetiri arin dufalin yer un ma kwa zina rokara. So arin jemila do Nigeria ara teda zizam zina tenes maro na shado ni lamara lenim are ya wuzina arin. Kla kazi shima arin karapka chidaw ye led do Nigeria bota asad na bana tenes ya chidaw so duro sadien. Gle karapka NLC arin bana jili gomneti de chidaw so duro sidia sarayen. Bana makaza adala karapka gusina ma de dala mi zikre borno comrade mama bukare ngo au bai no snacklad
1: au da fare ti zeli bana bana de futu karani shi futu gunduna kuna transportation ne kuna biya gana wahala budu ce mo ta wasa wala mai sanin kiriya ya sanin nalan moto a de sile tare na cirare mi gana all this are part of the palliative kumbula burri mi because kirma kuna fitre tiralan ai zo zuwa nan zina
0: glesan dichi da ade ai so ide gulzen clock to donate taman kinda fitre ade cizna yen kishana lado ne hukuma nasina nan ci da cin yen go aupa yen nosna cladland
2: hey that's an ambassador out da zamzina iren sirma ishe time da yakai land monday tuesday solia da wednesday thursday luyen friday da afro general kilkena luyen akero ishe da andesta cladland da yakai da am na karin gari sai
0: kullum
2: adiya
0: a kuzana da sai kullum ne zai na cira zayar. Botu done karabka NLC gwamnati Lardo na Adro kishana adiya walti cin zaya kalaksina.
2: An da yace da udra during dedo maranta le zana isenso san maro afo an da rock ske zinta. Sai da zubana train ma ingila ita da zungona lan na shalan kumbu zauzuna petr zau lenin kushe sai da zauzuna.
0: Lokacin da ne kazi kininga zawe jami'ar da Nigeria Greja murada ambeji done gwamnati jami'ar din sai ya bana zuro kaza da lakarabka NLC ladda Nigeria jo ajiro adiye bota gwamnati Rosetna
3: kakan lokto bare ulaso ye kajimso kulon zansa tulinlan laye kuskukun mai ruriwa au faida kulo idatulu badizana jami'do ne huma na gamborunga laye adiye foti ye ro faida kulo ye kumunde adachero wakil de Musa Shetima eklan hawara lubsna madangu karino
4: lokto done kalkal dareram ningire adma lokto done gariya done kulo so ad arumso adema gauli so masar so are lokto done sai kulalan tuloye allan abile kin daram done bare done bare ningiriya ita gatsana bula gamborunga lai ade kalalan go bare malafal done sun zo bayan tro wazne andero bayan done sunnawo
5: doro andambo zana doro ade ngana kaman go kuru kuma nayi sana kulo kamar ba kuna yan kan ba kun yan kan kuma san mazan fashiro a kuma na ganan zai san kaisinna wudu shin ya turi am torna su da gunde kuma na da sai ta kaisinna da kulon ganji sa kana da gama zai da furo ko zai kai ta gambori din na ko shiki la ngai ba kuna ngai so gam gambore din na gulle min na ba wone kemirun da din am na za juri juri ko le za ci da zana da shi ma tun din na juri ya mare alai kul gunje da shi ba fu kilewa gozi a kaso da sai ki afan dia adin ya mana gambore biya kamla kumbun gai gono mana da kudu ba
4: ade ma shi ningiri mun da ko ade kwa ade kare kulo iso ada sotoluna wa goba yendo ne shibare ma ade andiro kalaksena wo
5: a munje kwa ade alhamdulillah nduso patoro sunna gullele munje kwa ade nduso awu patoro sunna kam duno zgana ma shima awu zin kawulu to tamma kam munje kwa ade kam munje kwa ade nan de kawulu ma ba kwa ade kawulu ma karalan kwa ade patoro su da baji zai nduso ba de su ade a ha ningiri klan zirile klayin karado ningiri klan zir fudun awla gabtunan biya angilajin ningiri da awu gabtunan duar wallon ma kulo yin guban natina kawulu su de banan zama ba da banatin bare ma an da gurbe akira an daro awada su do a gawalan ade kumunde enji bajiri kumunde ade tun maraman gawan an da gurbe sai kumunde da ma
4: shi loktolan bare ma gultuna ma ade gwamnati roboto asinna saboda nan ji baya suku bare nzar afima kulon za sodin bare ningirin afima suku yi su bayan zina gwamnati sai ya kalakto suru sandiro duno asras botuwa sirna tanaso na shado bare nza done kwatarai lan
3: ngila harami karantun da su hawar Musa Allah dare do ne hawaran da duro kashi amma kawa karin insam geci no kula hawara karno da walti ki gonge fanuwen yende hawara fanuwa kula jami kriya ya lagidi lar Nigeria million ya kula ya kwasan dine ti ya ba malnutrition adi zam zina so fitna so kunin gazo yero walti hawara fanuwa kula so taman kin da battery zuwana ro futiro lenam are ndi fara kriya so ya ada zam gono gawa arzi a faida kullo ya tulo badi tinalan aye ruhuma na gambarun galai alan kararo dare da jiru hawar da fanuwa susu nyen dura hawara da kra kana ro injiniya wanyen da kalzina ro sai lokacin da ya fuya nyen kliwan tusuno

Assalamu alaikum harami karantu da so so tusuro kuru ade manda kanadi kuma mai an da faraskaram da tamtama faraskaram da balbal citubulin ne da rubsana hutuwa da ta dai nan dira maudu bulin sar da wanya ita ga kiyan da jinaftin da sa ya sayo harami karantu da so maudu nan dira ku kladin zanden yandu kambo soro wakajin di farado krama indelan hawar ropanimin she fatolan shiro kwama jashin shi Adema ni kongayen che hawaro fanjin fatola nyuro fero maja au kamu maja anu. Hawaro sarte sakina mafano in. Najiyo le kira ujire so adim beji waza mandi alan. Alo nandiro paraskaram da dawari nye ita agat kuyen. Kambosoro wakajin ndipara kira uma indi elan. Shi kira uma di kila yakuro walo no yen. Shiro kwa fatola nchodosa sarte kamza na panimi nye kira uma zu zayirondudo. Au ni zero dai shi kraumam kala kire hawar rofanjin neuropatolan kamu majasu hawar rofanjin akai so du wakajin dibara krau masoidin yole krau jire so adun bejiwa zaman de allan kwami son allo nan diropar skram da doni tagat kiyen da jaram kun tin de so sorofar skram de ku sote nera ku du ala madru maudu ri shiro kuji kuma ro kala kuri sen sunan jim hawar tate la nafsuna amma kawro shiro a mana ida haya nira bayanda bari jindu nduma gade ni yaga na yaga nsi lei ne beji tamtam mangawo pele ndi Ada kerinya. Isyana yang do. Pada sekarang dah nanti roh kwenye. Kwenye yang kelewan ada kerinya.

0: gila zoro harabi kretin deso de ne dakan yeste gozi ndara son kronu kilomita fiskus kunu da uwa fellan fm faraskram de tamtama faraskram do bal bal chitibuli ne sanan de kindi me de yorwa mana ida bul menan de botu do so ay tagat ku in go play ya dia sha krawe ala manir utu bayan da diwa da zo da engineer da ala manzo she krawe de sha gazaro no au tro krawe karan zai sha play ka ya krawe da ne surin tin jare zo kina burge ni zo in shafa ngana undu gojin da ji botu der gonye ko yawo gila assalamu alaikum
1: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam.
1: Ndap dondo.
0: Ndap ato kilewa.
1: Yasin.
0: Nda kunda namara.
1: Yasin. Umare wanguro mene mane walla audio guluwa da fudda ma wuro wa duna. Wai shiru ina zai shiru sai kaza da kaza kaza.
0: Dumara jindo.
1: Kuma adama wanguro mere mane.
0: Adama wanguro ye?
2: Meri.
1: Guro meri.
0: Adama meri yo ndujiro ngai duguzu.
1: Kuma wannan su da aka wai kira ina zai wai shiba sarna wala akai masri yau da koyar salin
0: yo le kuma ada irin yirin gawo wujire na fangam la ka wujiro nyoguloro la hawaro fangam
1: ka wujiro do gulola
0: ga wujiro nyiro gulara la shima nyiro guzu
1: kuma gunsu
0: yo shima nyiro guzu yo ari shima nyiro isu guzu ma dai ga alamaram jire me ya
1: dan jira ba kai akai mana ta masrin class moro na
2: ade ire ba
0: yo da tawo da ade ma kuma
2: fa sa isu na din shum din shi ma la soru ma basari soru ma
1: dan waye no lo gulo na ke ke dia isu na lo
2: yo ru ma
0: yo le shiri isa da lo yinyo gulo na ne shim shi ma la soru isu na o
1: a ba san sun ro ti dia jire ba ru ma yo da ru ma di ma akere ma ta mana an zaudu
0: yo har war tawo da kuma shi balla nyo suru ya india ke re hawa ru ma o ari nyin nyiro na falcho do
1: Uro wa duna akai shirin gurin game shiro wa duna wallahi shira da shiro losa sunan man wa shiro guzuna shira ka ru kan tana butiya kan za aka shira har mai ran zuro ne
0: la haula la
2: ma krau jire
0: ar krau jire ar gana be
1: yauda o kera gulin nan bela wallahi ma kan ma jirin zairo sarayen sara sarayen bai wanda ya saka da kan mata man sara da masa da su dan an ga karun ge
0: bacin da zanyi nan da
1: kam akai kam lan yau ya ce biya kam lan yau ya ce zin bo ni kuma wallahi
2: ina ya ce
0: to ai
2: alan beji dinda alan beji dinda
1: akai da
0: yo shiro gaura di mu
1: ai
0: do gaura kam mo dimi akama da yenyiro a wangira hudun barazana cin dia
1: aude fangina ba san da numa da au fa aude fangina no ma aude ya ce ki
0: mai san da kuma ilan yanni minya
2: kuma
1: da wannan ayi da madanar manjuwa
0: Kanadi tayo kanadi tayi arbo de manyoro manano asange de
1: ngila kinga chada ara solo no jing chada nya wa awe wajo ndara solo
0: ruwe yo kanadi tayi nyanne namelo data namenji ngila tayi nyura asgere ra loktu bon mandi al loktu wala botro tin zakar kan lolo
2: ai awala mbi hamar rimin mbi awala hamar rim ba mbi
0: dane go botu dai dere yari ay go yo assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
1: ni korkor na lajin da faraskara malo fandike karako
0: kurso man nanye ya
1: wallahi soro
0: ai wazu
1: ba san kan me huna tin gurun din urat sero ngai ngai ya tara wallahi kuskuku yan am kurama amo sadaim bau dan aw shimar uru wa uru kuna
0: wallahi duro nyiro kuma
1: sanin ne ngana zana
0: dubara
1: kake lamar dubara dan kusa da diyo tara ne walla
0: yo
1: ta uro ga
0: yo nyiri amari mi kasan kasanu ba le da nyo choro
1: krini nyiro za bi sadin nyiro sunna ma dai sidiro wallo no ma kam nim ra ma kule kon garo ike kamro ike wallahi kuskuku yan akai sadin kure ma wenero awano ma ande kuye kam shaitana yambu mahallu yambu mi wallahi am kura mun ce nan na sanan gongai gultai are su kwane u fero mari wani rakna au fero yare tada am gongai rakna sai ya kleya awad ban na tien wande na tuwanya de leti akai rubro da ta ma am kura da ma buro zan mana zai Allah no da injiri kin zai ngilanu ma alhamdulillah ban na ti ma dai zumuncin zabure leti ba da kleya sai dai ka tinza
0: kuma ya janyiri su a bisu umdodo bisu umdodo
1: ai kan grofa ne da je
0: yo ai shangila
1: kam ya kwanga surin kwaya kam za su amma kuskuku yare tero kalan zuro kamajin tara kalan zuro kamajin na wallahi gana ma fara inan yi saure ya yero bawa ne taro na fa gana mata mangala ya fara gari ma kado wallahi gwego ya kete de kliya sile kusani diureta u kadinen kliya sile taran de fara
0: yole nyin shura nyura war wa kazura ka satura wanin a lenu nyare chudu
1: ka so kono da kliya sile indika tende kujila na pkai
0: yo nzirar wa shiri la kaunya la sajino ngairu wa anonyiro
1: ba san dana yo gulike am kura da ma buro man ka tanda nsa tada ku ya yambu ma hanzi yambu mi ngilano ma ngilano ban na ce wanda ndika tende a wanda lefti dai ba brother sai mai mana za ta man dukin dai da
0: ade
1: ma wani al ka ta sana sai amma tu dukin mai alhamdulillah ana duk shin da dakula ne
0: gani yo askare na laktum ko man da laktum Allah no boturo arami kridin da so Allah dare da jira subscribe dai roka she susu sabani ci dai wa banana da subscribe dai ta ga gana ta na so ku sato ne ya ga si lawa lagu limino kala ya kraw jire da kuma sana nya rokole da nom la sana fal lai fila luko la rin da maka tu falle shi ma jire wala lai Pindia fiskwa urade ma engineer do ko ni hafsira le bu kleina ni ro faraskram da do ye ta ka du kana ro wa nan dia se loftu huya fajarau

0: gala zoro karantu to magana pale ade gana kurnon za gonor atman dia beji wonde jes nui foras kam doni taman kariya kasu ya da karnya nakara foras kam taman kariya kasu ya lantana zuburo awali ala nandiro taman doni kanda fetere motalen areda kulasu suru nandiro tamanan zabo yanzana kurade ma sanado awubi kalafunan shiyai tamando alama jidi kuna doni dalalada america iso kurade ma sefa dollar nigeria so cameroon iso kotno iso central africa iso gari kafnan zaso shiyai nandiro taman za su dubai yanzana kurade ma hata real doni lar saudi arabia shiyai nda wosoro kasulan taman ze kalan shiyai nandiro kude itakar kena nda loktor kalkalin girti ya sana kalafuna do konya diwol waya mana da farmiya ndanan de bonuya andiro apiso yu kurade ma nda wson kayu ndaran kayu nangam dirin son kara kurade ma be naga daga sana nan de press kam shima den bayin turo diwol waya mana doni bonu press kam do rupto andiro tamanna gultana mada nan de awa do yuwa mada shadanwa mada guluyi mada sandima sifir usku fal diawlar fal usku fal diaw araska sifir aw bin sifir lar sifir fal u diaw indi sifir lar araska diaw 081 49 18 1460 aw bin 090 15 42 09 64 aboni ma tare roso fras kamdo taman kara kasu ita gatinal rubtemin frontu ma fras kamda dawr mi ta gatama kala kuris den nap katama alhaji gaji medu nadoni diwol wa mana kutna mada param gata bono andro taman kara kasu da bayentro go kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ade inda wata kida
1: alaya gaji mai don da atukali asalai
0: alhamdulillah de
1: ngala umar habib ngoro gambore wajil karabara da karatu
0: ngala za umar ushin ga sharafa kan taman kara kasu yoro
1: taman kara kasu ala andro kaske zo
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
1: na shafe tir de yale shi done kuma NNPC na sha sau fly over nga filin su kwaya ne litan zafalle dofalin yardion shun indin dofalin yardion shun indin
0: gai
1: amma button zan ba mun be ale button zan ba mun be shi ma da naira dofalin yarun ayo amma koro labin tis kalkalan shafa be
0: gai
1: shire naira dofalin yardion filar
0: filar ne o ba
1: ane amma kurna sha NNPC din kamar shi gassa da shi amma dofalin yar larin fiskun lokon amma kur shi gassa na to sak shafa kamar na labin da sanin rogul ngana da du indi ne rap india
0: gai
1: shi gas din
0: gai
1: ayo kurna sha kasan da gambaro da iska kamar shur are shi a bolor stolen a shi bu da ne rap du fitulur ya kan yar uwa a burana firak tuluri sada ci zanga yara ce wannan ayo kurman shi kamar fulawa ne shi fulawa buwa da buwa yare dangote buwa yare a shi kamar
0: buwa ne dangote gulum ndi so
1: sai tamba buwa buwa ayo buwa da shi mangala mu awa shi am ga jiri da wanke sadin sorafai da amma shi kuma dangote gulungana ma da shi am buradi sadin so shi shafai da tai ya shi buwa ya ma ne kamar rubunza ne a naira dofi yau a tuluri
0: fira tuluri
1: ya ne shi bu a birin na ma da kurbu birin a abudin na isna
0: mai
1: shi shi bolor stolen
0: yo bu birin na da
1: a ne kurbu din na mai shi a fidiyo uskun
0: yo da kuru kasulai kwaya shi buwa ya ma da kwaya naira dofi man kalanta ne da
1: ayo a fiu gan matladin na lafiu rafal ba so da ane rasa ladin na shangai jiri cika so kura shangai jiri a sak baga roti na gade gafsa na sadin awa bolan sa da furtin zan
0: gai
1: ya kuru kasun da gambarin kamar kwano da ne kalanji mai zati in ma ale sananji kwana kalanji mai zati in shi nan gari ya kamsa nan zala fallandi a sakcin sombe
0: gai
1: ya shi kwanan muku gina ta ambe shirin mai hannu sayin ma'ari a shinera dofira kalluwa a luka wun amma fulluwa sakala a naira duya kan yarin din fiye na sha saladin falmani min ma surawa bandarin zurfin ji sayishin
0: gairama
1: ya kurman shi

0: galazor kurunto tamangana fule ade kurun za gonwar tamandia mbeji wonen ndia kanje se gozin forest kam doni taman kare kasuera kurnya nakara na doni forest kam taman kare kasue alan tiol waya mana da furnya nan de bonu andro taman doni awa yuma da andro boye turo ngo kabla. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ade nda kalewa
1: ana ga jumai ruwa o fal quran ja tsana
0: na'am
1: a wasu ruba buri ma tuyin ba
0: ata ifal buri tuyin ba ta
1: nje renda
0: na'am
1: nje
0: nje la na
1: ah
0: an jer ba buri tuyin ba gultu
1: ya a yan je tin
0: a wanda a umar habib
1: amma da nje da maro something
0: ya dai nya kirnya
1: I am a man. Ya da ikuruman ci a ci number fall da ya ci gana dog dog kaluya kama ai kardan mare ci naira do ya ci number fall da ko number in din dai ci naira do je yar uwa
0: gai
1: number ya kare ci naira do arak yar uwa
0: adda
1: ji a number go da za har su do gana to are gana jo amma kuruman dai amuryaron gai tun zai dai number ne wani class dia na gai ba guduwan gai awai dalma jiri warata da karmo kullu yanzu an gai kare alu tawon zane ra dutu kilran dai
0: yo shiri chip kullata
1: chip kullata da namba india tiya u are kullata da kamun gai jiri tara kullata sura da lotar su zai ma karmo su kullu yanzu gai kuja awan za guduwan za awan zan gai jiri kama za kai tesa awan zo wai nan zun gai jiri kafin dai awai dai kalmai sannan bula ne injina jiri ne ra dutu injin yaron amma bala tulur rama da kina yara do indi jiri a waina kai a wajen fatule mare ko tsora ya guda ya guda shi dai amma hadiya ya namba kuma shi kurra man da ya namba sato to namba su wa kallata jiri kamra katai ma sai set jiri amuriyar su ne do yar ya kai dai kuruman a kiya inda namba don inda shi namba ne an arasan su ne da ya kiya kare za chip sallat sai yara do tilara dai sama sarakin
0: gai dai
1: koto amuriyar le ga fatarin jaman guwa burin guwa da gina da inja kura kura yau ne ta ga sha da mai jiran za
0: a rattu gulman wani bayan san masafsana
1: yawa
0: guro gana din ala ko la
1: da gala wannan le ga ta mai fato kura da sare nan je kura da ya ta so le gin
0: yo ngaya
1: a da ya ma da ya fato ganar wala nan ja suna na ta so le gin do fitul ran dai sinara dai doyar ya ta dai
0: ngala
1: gala
0: la lero tsiyo amiyero gala zoro niras kanina Umar Habib lok tuma gonum pres kam da botro kurade ma chai dia wulta mandro tamanna duni alama dinje yeso gade gafnan za andro bentro tamangna karanto gade yayi kuro au bin kashana lok to alanya karanza na tuman dia beji da ji ngai ma karanto botu doni Umar Habib alan dioro waya mana da kribzanya kurade ma alan dirdam doni pres kam doni taman kare kasuwe kwe ma do kashe ta magana sura first kam shima den sirya fanduwar taman dia beji da jin gaima karatu first kram ma ga den da rasu ne da kirin yau